0: 아니 로에 능에만 것도 뒤 출로를 들리자자 아니 로디나 군디 망한데 로드 세셔그
1: 아 설렀지
0: 아니 로디 템베템 말
1: 알바다 로 그래 로슈 그래 중고 말로
0: 그래
1: 나설렀지
0: 아니 슈고데 바탈로 템 마다다 아니 야만도 뒤 거스 아니 로드데 눔루야게데 파진치데 녀제
2: Yeah, father, you didn't know, Jan.
0: Ani susu kerti nal chachan na ta tenshi taya yeba. Ani ngama ina ta tenshi na ta liu jinyi na chi jinyi debi na ngandu reg lo nyi chambati taya da kata cha cha dhokra.
1: Kuya chanchur da cheni parka da orwa.
0: Ade parka lan cha dhokra. Cha na bada cha be nao yo mar tem cha da cha.
1: Kasa orda yerwa. A dindu chik diwa mar, chonsu chi yongi, jendura shen sunge kuyu la.
0: Chile chia chora. Susu nani nazala penba, sugu changda teba. Ani susu da tsar rinru, nani rinru teyagi, tende, ani
1: kalsuri,
0: nani dushi chigja. Ani manse ta tanda ngandu kengo lai na ta, tanda jego kongminza kari chabu ta, ani kena, ani budu yeba.
1: Ah, te lotu juu chik, kejungu linya yu,
0: rwa? Pesha linya yeba, nani menje yeba. Tesa yeba, tanda jivu kari na, ngunne pama pashare. Ta pama kaji chagin odiyo, ta pama kaji susu puku yaku chagso na chagin omaro. Samru nal samgu ya na chagin omaro. Ta tingsa tanda
1: jivu. Sosa ba, pungu tongu resi di chagin
0: omaro.
1: Ta tingdu ji kuryu kundi chiga taji chiga, samru du shiru kundi li tiga.
0: Ta kuyu.
1: Tosa chi yongu manzo kusi yu ta.
0: Tā kuyū tā chāshā nā tā tīsā kārsā vā rā tā ngā tō līyū kēpā chā chā tā chāyā āng tāngbū tā kār kōsā nā tā chāyā tāngbū tā tāng rā āng tāngbū tā chīlō kā yīn chōng pāng nā rī sūsū nāng kā lāngā shō nā kāngā nā tāng rā tā āng tāngbū kēpā yūgō yūngī chā chāshā nā kā chī ngō nē yā wā tō sūsū nā nē de la jin de tang su su
1: su su
0: su su ki du ge ti gong men de ya bu du
1: ra ra la
0: ta kha ji su de ji ya min du
1: ra ko mi jang zai men jo li si ge ba
0: kar se na kar tu ne ge ju ma ju yu xi ra
1: ra
0: ta chung de kha ba na cham dam de de dang ge ta chu ro tu yin jo ya bu ten de ji le ani zo bu zo na chung de sam na ji bu du ge zi la bi
1: ra ra
0: yin jo ten de tang ma ten de ji le chung de la ji yu na chondo tsem nal jibu dukaisi lawe.
1: Warwarwarwarwa.
0: Chacha, anu kondo kaji peda laji kaskali yu shenwa.
1: Alasala.
0: Anu kondo chondo mangzu ki jibdu chacha, kuyu sunjab chaya.
1: Alasala.
0: Tati zu cheshe di tirisha.
1: Alasala.
0: Kuyu sunjab ta kondo nari tsataan tsangma suaya di.
1: Warwarwarwa.
0: Dit kep chembrisha.
1: Alasala. Pala kirangu na shiwin, chinju ki chigi dunlamro kundi duka, tachi yogur taga tiyan che, anu chigi pazu pu juyla. Che garso rata penjo pija taa ina ta tsaten chi ina ta tenro gal che shiru?
0: Ta chinchu gal shena ta susupa tebi ina jigab ina rata kari ina ta mato pe ina rata ngane ki chundo chenpa dronga rata susu tsam nal tenja tenge kari asana ta ngayma ngando pe la mūrī lāngā yō mārī tē, anī nāmbī chī dān pātā rī, anī rūlī yō mārī. Tā tī sāi nā ngā tō, anī lēsā chī mē nā, anī nīmī chī lā, anī lēsā ngā bū nī lēg rī bā.